kupon e ya hon sentrene. Yafunu a e muatu no ebue. Onyan kupon e mao e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwento opno no ebue. E chuma samna ayade no onyami wa siye siye sabri. A obano ongu wate. Mese unu yano obet nasi. Mese o yirene bet nasi ukunu ongu. Bastan de bro kaya mama yama sahana tresem ne se emri bi na yesu richemo eni frafo mi enu bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi ayewe yi omobu ani se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye And I yes tin in sa or the kawan and chira one sa sendi a muchi dietsia no and yes ah mamu Mrs. Sahana chasam the sa and maybe na yesu richamo and if run for me no be bad in chano I'm beside the sa we are more boy David ba we are more boy David ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jidi o se u betu mi aye E na yesu tini ni sa Ode ka omwe ni chire won se Ha, se ni a muji di etia no Muji di enyi mwankwa enye sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the answer,

fra for me no be by the channel. Amu tia musia hu ya mobo David ba. Na yesu bi sa won sa. Moji ni sa metu mi aye wei. Amu bua ni se hani owure.

understand it. Bro, kayama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tiyo mu se huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji ni se metu mi ayewehi. Omu buwa ni se hani owure. Yajidi o se ube tu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Odika wane ni chire won se. Send me a

Mato, ana ji sawu jira ha. Peja wo sawati. E han bia pye wo dem ha. E gari dia do ma chedie ku krofo biso.

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se onia no obetna ase me se oyire no betna ase okun no onwu ba stande de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu rejamo any friend for me no be body channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de kan won ni chire won se se ni amu ji di atia no enye saha mamu ha, miti saha na chese mnise emribi na yesu richamu eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji nise metu miya yewehi amu buwa nise ani owure ya jiji o se ube tumi aye ena yesu tini nisa wade kawamwe ni chire wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu mkwa enye saha mamu misi ya huwa no huna dia amunu muha hea dia chisumpo

motswana o na yo mpha ana me siusi ya meba sai emko wa ni mothe ba u bunya tu esa so me mo tu go sai ba so na ba fa ma wate